0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: صدق الله العظيم.
2: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-51. Bamuze Engineering Company.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Program Kolesente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa? Kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program Kola ssente. Kola ssente.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumukutu kwa chikimu musamba katonyeze muinda Pearl of Africa. Edozi yoko mtu wafe owaburi jo. Rule number one, the boss is right. If the boss is wrong, remember rule number one, the boss is always right. Onteka edi, enteka tekevela ya kola sente. Tuba tutambula tuchiolu na kuluwa wa mande. Mpaka luna kuluwa mande, mwaka kumwaka. Tuba tutambuza ebigambo wa manga tubikuba mutoche oboli yao. Tuba tukozesa tuinzo kubanga. Tuba tukozesa mbudenga sibwa vyo. Tugambie, nti mwebali nyo, mwebali jidaru tambula na fe miaka kumineta anuwe du. Miaka kumineta anuwe du. Nga tutambuza ebigambo bino nga tugeza kubanga tukuba mutochi oboli yao kubula mbubwani bade nga tuvye tuvye yambisiza abakozi banji benyinzo kusingu gambo teka kesira na daraba kozi abekozi sa abakole minimo jitali jimu mbutale obeno wansi aba ofisi kuno kasoketu wabusa maso katono tukomeweno wansi uchetuita micro economics obebye mfuna bino ebikolebwa obuntu obutini tini omanyi mubye mfuna olu baita macro ni micro. Abakora economics baga mati microeconomics, macroeconomics. Ntebye mfuna mulimu biri ngabo nalaba nti mukwano yebo atani kukubalansing ebigambo sente balancing ebitawo bwati wakati unaku utambudde butya oja genda okulaba nga sente za balancing olunaku sente zirabika ku visible ziba nene nsajja yogera tukoze bilioni 5 olunaku kugamba ezo sente ziri macro. Then mulimu ate kati nganzeri mfunyika nana ate encha nyenkola manga ato ja kufuna kakati ja funa mulimu gumune encha katukira tukola bwe tuti kugambo sene ngabuli ngenda mbukunganya mpola mpola okufuna akakadinga ha ontegede abantu abenjaga tugere ko abali mu byenfuna biri ngomala teka ko microscope tukoze tukia ebyenfuna byafu kubijja mu che twita micro bigende mu che twita macro ontegede tukoze tukia tutuse tutia abaffe kyetaagisa ki mumpola mpola tujja genda kansoke nkujukize teeka limu lino ligamba okukulaakulana oba okusajja kula mu byensimbi tekwesigama mu kuseevinga wabula kwesigama mu kutondawo emirimu egyo egigattiriza obusente obwo obutono bw'olina akadala ka capati bw'onaateekako kyayi awamu singira ddala oli atereka olukumi olukumi lwa capati omuntu alina omudala gwa capati ng'atereka lukumi lukumi bbiri bbiri satu satu okumala omwaka mulamba noona akoze olukumi olukumi mu capati emyezi ebiri n'azikwata n'atondawo akadala ka capati akaobuugi oba akaobutunda oba akakyayi akalala agenda gaggawala okusinga oli aziterese obuterese ku akawunti oba mu kacupa oba mu kibiina sente ze zikola sente ate era sente zifa zikola sente omukozi njagala obuulize bulungi tugambye ekigaggawaza si kwe kutereka ennyo ndi nze nseevinga neerumya okwerumya okendeeza ku by'olina okukozesa ku by'obadde okukozesa ekyo tekimalawo tekireeta bugagga wawula okugattako akalimu akatono kwako akatono k'okola echo chigenda kusenvulira dalo kujja mchetuita micro okutwala mu macro ove mu bantu abalina akasente pa banako akatwala katono tono ogene mbali nga bwayogera sente wa maye bameka kufa bali wano ngolunako osubira milioni 5 oja gendo okulabanga ku 10 abali wano tulina konga a 2 agagama ati nzolunako balancinga milioni 5 ku milioni 10 nga magoba abasinga obungi tukolera mitwalo 10 5 3 8 kakadde kakadde kubaka tubango gama abukati balichovula balinti babaita ati abali macro ebyenfuna bya Africa byesiga mito kituita micro kati bali abatono nnyo tulina mba tono nnyo jagenda okulanti ku munsi yonna bobala bagaga basinga ba billionaire tuyinza okuba tulina mu omudangote banabala balina ne balina ebyobufuna tuyite bi micro okufuna senti enyingi tekikufuula billionaire kubanga bangi ba billionaire otena okulanga ati batandika bambulanga asigadde billionaire billionaire je kiri mitwalo neya abadde billionaire nga bamujene millionaire kati afunise mitwalo neya kugamanga ebyenfuna tebikyagatta tukoze tutya kwe kutegeera nti ngenda tandika okugattawo obulimu obutonotono obwo nsobola okubanga mbukola mbuteke mufo zango bwa buva mwaka sente nga bwe ngamba nti olunaku mbalansinga mmeka kubanga olunaku tulu balansinga okusinzira ku bungi bwa sente z'ofunye naye ate tukubala nti oli bilioni okukakafu wobera nabo nti olunafunye kakadde ne lero kakadde ne kuli kakadde ne kuli kakadde with attendance mulimu abantu abazere ero nga yadda asubira 10 nafuna kakadde yabadde asubira 5 kati ali mu 8 naye nga ajja kudda mwatu ale banga nga tazze mukulaba 8 ne mulimu ajjanga amanyi nti oluba lunsaze nnyo kakadde abo betuwogerako abatambulira mu kye tuyita macro business wa macro economics mwebale nnyo mwena gye musinzidde okubanga mutumbudde kikibadde kigula luggi nga tugezaako okuba mutooki mu bavubuka abali abayibuzza kati bannanya individual biki okuba ne sente kirala n'okuba omugagga kirala abagagga abasinga obungi tatambula na sente wabula alina byakulaga ebikwatwako ebitudde mu sente ojja musanga nga mu nsawo alinamu ebiri oba oliawo nga gyakwekuumisa osanga ono omulala nga sente ali mu kuzira gazimansa gazimansa naye nga si mugagga sente obungi bwa sente bonna bw'olina tebukufuula mugagga ate wali ebyobugagga kirala n'omuntu okubeera omugagga kirala mulimu abalina ebyobugagga naye nga si bagagga ne mbeeramu abalina sente naye nga si bagagga kaga ebyobugagga kintu kirala obugagga kirala ne sente okuba ne sente enkalu nakyo kintu kirala tujja genda masawo tubitunulemu tubyawule kuba basinga obungi bamanyi obugagga nti omuntu alina ebyobugagga bugagga bangi balina amataka nga manene naye nga baavu talina sente talina byabugagga naye nga jjajjawe n'ekitabo amulekera ettaka nga lingi nnyo naye ng'enkalu tewali omugagga ye muntu alina alina businesses ezireeta sente n'atandika okubanga atondawo ebyobugagga alina businesses nga zireeta sente n'atondawo ebyobugagga oyo mugagga so nga ate alina sente ye muntu oyo oba yalonze ennonde oba baazimuwadde otegedde tugambye kyebayita omugagga ye muntu alina business ezireeta sente ng'agabira n'abantu abalala emirimu ate n'afuna n'ebyobugagga oyo mugagga alina sente yono oba alina kawumbi oba alina buwumbi nga yazibye nga yazinyaguludde yalidde enguzi yali azaamanyiza yakulumpanyiza yatunze ettaka lye yatunze bijjabe bajjajjabe n'afuna sente kazibere nga nyingi zitya oyo si mugagga alina sente so nga ebyobugagga byebyo ebikalu ebirabwako ti eka 10 eka 5 poloti eri mu kibuga ekizimbe ekyo kya bugagga ekisobola okuba nti bwe kibeerawo kikakasa omuntu nti yateekamu ekintu obujulizi obulaga nti wano waliwo sente bye bayita ebyobugagga nga bisobola okukonvatingibwa okuwa sente ennyumba emizigo ekyo kya bugagga ettaka kya bugagga okusomesa abaana kya bugagga nti bajja kweyamba naawe bakuyambe ekyo kya bugagga kaakati awuliza programu kola sente oli mugagga olina bya bugagga oba olina sente tugenda tutandikira nenga mutukirize tubagame tuboli na ekiroto ngoyagala kufuka na mawulire addako 17 katonyeze mu ndapa of Africa Radio weri wano okaka santi olugendo tutambula fina mu Uganda wano mu East Africa fetu singo ku sensula amawulire mu limi runo olwafi olwa wano eranga tukukolera dala bulungi omulimu ogo tukukoze banga dene eranga tukya kukolera dala bulungi tugamba nti bobanga olina mu ekiroto wandyagadde okubera investigative journalist okubanga reportinga bine byegweru gawano agokolo kunonyereza nti bano babiye za mabati one motoka yajigula mu byaki ono simanyanga ero zero iseno abadde yingiza sente zimenya kuyagala kunonyereza nga abantu batusaka amawulire mu mbeera enne eri professional tukugamba jangu wano ku Pearl of Africa Radio tugenda kukwatirako tulabe nti ekiroto kyo ofuuka muna mawulire addako be the next great journalist of Uganda ngokola gani Pearl of Africa Radio genda kubanga okolera dalanga ku radio atengo okekebwa tekebwa olungamizibwa otendekebwa banna mawulire abasinga okukola omulimu guno mu ggwanga lyattu Uganda lukungu nuhu Hudu Matovu Luna Muhammad Aruna Sozi Menya Dr. Mpi Marafat baba kuguo nabolozaako abamanyi basobolera ddala bulungi okukulembera mu kiroto kyo nawe n'obeera muna mawulire yeegombesa abantu kwe banayayanira ekisooka nti oba ofunye CV onagenda okusaba omulimu guno ku TV ku radio obagabalina izi mbadde nkolagana ntambudde bulungi nnyo ne Pearl of Africa Radio enteekateeka bwe nabufunira obukugumbulina omanyi ku CV kitegeeza nti ku byokoze abantu bagitekalifira mufita kati tugamba nti omuntu ono omukulu lugwe biki byokoze obadde omulimu guno gulinamu experience ki balabye nti ebbanga lyomaze ng'okola tolina nsobi togenda kuyigira ku mulimu to olina guidelines olina obukugu obutuukagana n'omukugu guno omuntu nga badde ayigiraigira ku masomero si kibi naye ate obadde oyigira ku radio okuweereza ebyo ku radio kitegeeza radio ebeera nyangu ndala okuwa omulimu wonna w'olaga baga badde akola kuni ti this is a great radio station in Uganda gyabadde atendekebwa akoze bulungi atabudde n'abakugu abasinga bamanyira bamurikomendinga kati awogo toberanga oli nti nasoma noli yasoma naye takoze obine tugambe wano jangu ofune hand zone skills jangu zifune ngo zigira ddala ku bakugu babenga bakuwa obukodyo obw'ekikugu oyongereko talanta yo oyumemu okugabulwa kwonna ojja kuba ofuukira ddala singa mbisinga tuliranaganye n'essomero lya Old Kampala Primary School wano ku lusozi Old Kampala oluva ku lutaali wabba ku libanga adda bwoti ekasubi tamula kati mwe sundu emafuta bayite lya hash ojja kukirira bwoti obuzabuuza otukimusamu katonyezemu enda Pearl of Africa Radio eriwa bajja kulaga wammagwe ebigambo bijja kuba bitambulira ddala bulungi nnyonyini ddala abantu baffe batulizanga muli e South Africa eyo abali e Kenya abali mu Buwarabu eyo abali mu Europe abali mu USA eri walo bakanda baffe batulizanga bali Massachusetts walo bali Texas walo bali Nevada walo bali mu New York nga muteseeko www.pearlofafricaradio mwe bali nnyo mwebali nnyo mwebali ddala okubanga ate omukwano omukutulagidde ddala twatandise ebiro ebitusa ku lunaku olukulu lwa Arafat tugenda kuba tusala ebisolo tugenda kuba tutuka ku bidi ekitiibwa kale eno twatandise okusiba basibi mwebali nnyo abali mukutegeka ddakuwano muli mukusalasala ebimere ebivavu ebifutafuta obuugi amata gatandise dda okwetala mwebali nnyo mwenna bagenda maaso n'okubanga musiba ebiro bino ekkumi mutukolere ddala obulungi obutagambika tujja tukayo wali inshallah mungakiriza ate kyakitiibwa okubanga tuweereza kyandibadde kirungi nnyo mwezi mbudde buneeno ezimu ku mimiradi guru n'omuwalimu wano ng'atugamba nti egimu ku mirimu emirungi gye batukakatikako okukola mu nnaku zino ekkumi kwe kuba nti twenyigira mirimu egyo oboolyawo egiyitiriza ennyo okubanga misufu mu maaso g'omutonzi waffe bakugongondeza obulamu weeyiseeko bulungi saala bakogwolabe ku bantu weesonyiwe ku bantu basonyiwe ku bantu naawe esala ku bikolobero beerako kyokola wammanga kigezaako kakasa nti kisiga ekifaananyi ekirungi eri abantu b'osinkanye abalungi genda maaso n'okusiiba ati wano ku Pearl of Africa Radio ffe twakiyitiriza nnyonnyonnyini ddala tukugamba nti bw'obanga oli eyo nga weebuuza banne nkoze mulimu ki omulungi okugatta ku gino emirungi gye nkola wano ku 17 tulinawo ekkata lye tweyama eddene ate nga twagala tulitambule naawe kubanga gwe nannyini lyoffe ogwaffe gwakutuusaako wano netugagasa nti tugukulembera tuguguse masigiri jamba egumu ku mizikiti omutuufu ogw'okuzimbibwa okugenda mu maaso twagutandikako era ngebula ebbanga tono tube nti gujjamu oboolyawo tugutambudde ekitundu ekisinga obunene ate akatono akasembayo tukamalirize kati oba olina kyonna ky'olina wandibadde odduukirira omulimu ogwo nosolo kubanga atemu naku zine kumi ezibula kati zicha wira nubanga wira ibada zona kuhulina mtuwa alwimi katuka kuhulincha ni gulo mkalete tuja kuhugira vingi nyosonga ate ne limbo na yutu genia masu kubanga weta vogo na obu chariwo dala kari towe wayo tewetia teweti lila tonyoma kuhulina jaguwa no tulawintu wama ebigambo tubitambuliza dala burungi nyo mini dala osinzi dewa webali nyo chonacho olimu kukola chonacho wadeyo ebigambo wama fetusi mila dala iranga tusabila dala leke kukoma angoko genda masunga tuja kusemi ya kakumineta Nepal of Africa Radio tubenga tutambula mkwesima na witula ira tetujia kuleka, tetujia kutekela dala wansi, tujia giza kukakasantu ungiro kusembelela, katuli msizo ninga ya habana kuda kumasumira bazade, habana tulimubaza kumasumiro, aha, bitabo, uniform, school fees, manyanga, rimubichi, bebili ko, kutuwa ni gulono imamu, na tugamba kusizoni, obebilo, bulichimuchi linebilo biacho, walo sizoni yama tuku utukanga manji. Nuwabela wa sizoni ovakedo, sizoni ye miembe, sizoni simaya ye binyebwa, sizoni ye michungwa. Ibulichimichi lina sizoni wachijira mubunja, atene chibira wone sizoni ingatechiri wo. Skaste, tuatu mlakao, nchi omuntu yenasolo providinga nechi, ntuwe chuchituvu ya nea mubude ingatechiri wo. Oya tufuga nyo. Ontegede, banabia bufuzi na uba lina sizoni, abayizi balina sizoni, obufumbo na ubune utuka sizoni, nyeba ngegize, tabuse, okumula, ebirobi lina sizoni, okwebaka, obulamu ngemirimu, bulichimuchi lina sizoni yacho. Abafe, gwe sizoni chi, joto ndawo. Boboni na echirimu sizoni, ngosoro chito ndawo, musizoni jota lina kube, jista lina kube ilamu, wama oliwa kufugira dalaba no, bumbu wa, banno wechina abele la kukakaga kakaga kio mchidivo. Gwatoja chile tamuche yango chitu unda mituale vili esatu. Narako juzi wanakantu wa imbele ya singo kwenye mira. Abantu bali basude mwe nanga mkulime chilime eche mwani. Ontegedi. Kakati tuba tuliawo nga nave ajagwa mchiswa. Chiswa achi waliwa mwanga ga singo kulime mwani. Umuli Brazil ne wangali ya Vietnam. Mbaga tuige nyo burunji wano. Bamanga gasingo okulima emmwanyi mu nsi yonna. Uganda erimwago amawanga ataanu mukaaga agasinga. Agasingo okulima emmwanyi eyesinga era n'okwettanira. Nambala labanima netwogera kwaga agasingo okulima emmwanyi mu nsi yonna. Kakati wani waffe emmwanyi yali eriawo nga bwe yamubanira ezannya ekimala. Naye waliwo embeera y'obudde yajja n'ekosa abannaffe bali bakompitita. Omanyi muzungu agamba one man is meat is another man's poison. The more you suffer, there is someone enjoying. Goinzo kubo olimu kukaba, olimu kuoloma, nga olu wakamba senga kavira dali banga deni. Vandabia mfuzi mjeba likomu Uganda. Waliwo pate mjeenda banga haa. Sawa ya lero, ataba lambalaba kuwa mazina. Buli wofuna, waliwo abafiribwa. Buli wokaba, waliwo abaseka. Ate wubozi kawaluwa ba ajaganjiza ngaze. Mungu ya chikola nti wabera wo entandi kwa yobulamu kunkomerero yobulala. Buru wabulamu butuka kunkomerero webati. Waluwe entandi kwa yechi. Nchofura nechi zimucho na nchibachi kurumbie. Leka kuchakaza waluwe sanyo libali tandi kide awe njini. Wawulidanti wabulamu buko zechi. Buko mi. So embera yoneku somo zijamu wabulamu nge kunyigiriza. Evisele visingo nzuru uzanti limu kola kumbe limu kuhorekeza. Kuntandi kwa yechi ntuwe chipia echilala. Always, luverera, tuvere no kakasanti. Waluo echija, uruvanyuma guachino. Buruwave, woko mo kumanya wepata, mungu watandikira. Woko mo gamanti wanuwenko myotegera, ate intandi kwa yoku manya wesigo kolachi, okuvera. Kakati, amawanga gali gagera, negafuna muko kusomoze buwa mumbera yovude. Ogendo kakana bafirizibwa, biansuso. Buba filizibwa bia nsuso, tebani yali waonga ita nina filizibwa, yali Uganda. Mama, emwanyi nelio keparu kukufeno mungkumi nyatano jeyali kakaga kasamfukana na kenda mutuwa lukumichi kumwevi mpake edhi. Emisinde, abana kabayole kunsimbi. Kati ebisera bisinga chituwa kolo kugira kuna kuruwa lero, chituwa tufuli mkuzimba. Fubanyo kakasanti embera yonna jetuweda chituwa kugira kwa season yonna. Keverenti obadoji manyi tinkambu entia. Teyi ingiri ya kukosa. Of course kole chisoboka. Mubi intuwe vieta angisibwa okweta angira. E vieta angisi okweta angire chandizo kufiriziwa. Ovengo kuteka ko. Kumanga sengo na firiziwa. Oizo kusitula. Okugwa kukuizo kusitula omulala. ekitandi badde kibi naye ateba n'abakasuma senga badduka ne bagesa ne bawa omukisa ogw'amaanyi oli omulala ayinza okubanga badde akola bulungi bulijjo ebintu ninga gwasiikiriza akatali abantu baliwo okubazeewo nga bamaze okugenda kiyinza okubeera ekitononyo so n'ekirala mukyo nti scarcity omuntu afuga supply yabeera kabaka wandibadde omubuliza waffe oli mwabo abafuga supply nti gwe togwesa oli mufamu zemmanyi nga ne bw'oligenda bbanga ki oba ki enkoko oba amagi bibeerawo ne mulimu abamu nga gakatwagwesezzaawo gezaakawalaba nti tukyalinawo ng'enkoko zaaweddewo amagi gaaweddewo kugamba nga ye abeera nabyo mu sizoni kino kyekiremesezza mawanga gaffe agamu oba abalimi baffe abamu okugenda mu maaso kubanga bo balima sizoni so nga mawanga nga Isirayiri amawanga nga goliako gairaaka gairaani agali mu malungu go tegalima sizoni bo balima kitooke throughout bobo otunulidde katale kagonja asinga oba amenvu bogwe asinga okugenda katale ava Isirayiri nayo mwatu kyewuunyisa eggwanga lya ddungu bo tebalima sizoni bo basalawo ekintu kimu okufuga supply bw'oba oli musuubuzi bw'oba oli mu katale era kampani ezimu nina kampani emu yali restaurant nali nina byemba supplyinga naye nga mu contract baagala nnyo omuntu asobola okuba supplyinga ekintu ekyo okumala ebbanga eryo lye babakkaanyizaako awatali excuse senga ofeiringa obba supplyinga ebintu mu budde mu bungi nga bwe baamwakkaanya oba obreachinze contract era balina kukusazaamu tebakweyadde 10 wabula ate ggwe okubasasula kaakati tetujja kulinda bya contract wabula tugamba omulimu gwonna gw'okola kakasa nti ggwe eva lubeerera obeera n'ebintu ebyo bakilayanti bye byetaaga bwe gaba mazzi gabeerewo bwe buba nti mmere bw'ogisupplyinga eva ebeerawo bwe bubeera nti ate engoye bwe bibeera nti byennyanja bw'ebeera nnyama bwe gabeera magi bwe zibeera nkoko gwe eva kakasa nti otondawo system nti kyonna kye ngenda osupplyinga kisobola okuntambuza ebbanga ddeni olunaku olwayisibwa mbega nadde ku faamu awo nga njogerako n'omuntu omu ne mugamba kye bayita omulimu si gwe kuba nti mujja kujja wano nga mwagala ebyennyanja ttani emu n'ensobola ogibawa wabula kye bayita omulimu kwe kakasa nti nange ewaka abantu bange ab'okukitundu bano bwe basalawo okulya ebyennyanja basobola okulya ebyennyanja okumala emyaka ebiri oba esatu nga sikendedde mu byennyanja byemba supplyinga nti ngenda tandika oba supplyinga ebyennyanja bajje buli omu ng'alya kyayagala okumala ebbanga eryo nga buli kanaku ntunda ku faamu ekisinga kino kyekintu ekibulako product ebulako okuteeka ku faamu okubeera n'ekintu kye mutunda nti buli lunaku kibeerawo nga mulina kye mutunda ku faamu okuva ku mande January gwakubiri gwakusatu mpaka January ne faamu ezimu ziba n'ebintu sizoni nebeera n'ekintu myezi ebiri ne kiggwawo kati ebbanga eryo ekyefaamu weebeerawo nga terina kyetunda egenda kube bamenya always ku faamu tuteekako ebintu nga tubibala nti tulina bye tutunda ku faamu okuva January mpaka January nti tuba n'amagi throughout tuba n'enkoko throughout tuba n'amatooke throughout tuba ne muwogo throughout kiva kukyo kukikuma kityo tuyinza okukikola ku peesa y'okutunda nga daily routine ne buli oyagala okole massa sale timujja mujja mulumondo oyo yenna agwewo kati mujja tunda n'enkya okwosa enkya nga temulina kakati abantu olemeddwa bafuula dependable ku bizinensi yo olwaleero tulaakinga obukodyo obufuula abantu bali okubanga bali dependable kuffe abaana baffe mukazi wange abeera dependable ku nze obulamu bwe bwonna ebbanga lyasiriikiriramu nga talina kyansaba kinneeraliikiriza alina kubeera reliable ku nze kubanga nze bizinensi ye nze main source of income gyali ebirala byonna yinza obitonda oba birese wabula nzambalirako nnyo otegedde kakati twaga tuleeta abantu bano nga bali dependable gye tuli bakilayanti bakasitoma baffe mu bizinesi ze tukola tuta ng'oggyeeko okufuna tulina ofuula abantu bano nga bali dependable nga bali beesigame ku ffe when they are leaning on us tutegeeragana so abantu bano tubakodde tutya bafuuke nga bali ninga kufi nga siku jatu jako ni bagenda chetuita 1-1 mpaku wako genda na amale banga nga tako miyo utuwa business kwe kufo omuntu okumusula mukwa nabanga alina continuous visit nga agenda kuba kuchalira kwe chigerezi kakanyi kuba airtime data kusimu bakulitondera we mbera nga ever obera dependable kubo bakuwala kwa airtime ni bakuwala mbu ne kudata ni bakuwala ni dachika ni bakuwa bulichumba geza kwa kula ganti ati tutumula walaga bulichoro waza kwa ku internet tuchikulia ntekele kesi kari amanya agange mpiti kwa Dr. Fima Rafati nteka tekeni vile ya kwa la sente urunakuruwa lwa mandi mpaka lwa mandi tupa tugeza kutambula evi gambo wetu tionga tukuba mutochi wanone wali business teteke duwa kubanti tunda rumu vau aa business teteke duwa kubanga weli nga bantu vanovofu nye baje siga mako nga balino jidi ngana tuaga ambavuli mtu asoro kutunda na ye akatunda akazivu kwe kusula abantu bora mukwano ne baba nga badingana ekintu kyo lwaki tusula basula mukwano gwe kubanti gwe tulinawo tebumatiza eno yensonga lwacho jagenda okulanga maduka agalina mu obuntu obutuna abantu tebatera kugenda gendawo wobulona alina ebingi bagamba ha oyinibwo gamba nti ogenda kugenda ko waliwo mukwano gwange yalinga atunda matoke mukatali kawe nateta nga yaba akimanyi nti ngenda tunda ensawo bbiri kumachia ni inga chakora ayo wensawo tanu mukaga katibulia jabu hati ya gamba bandange saja ya iye mele ndaba simba la ini abawe kakodiyo kakuleti la bantuba ngabrikana kwa agenda bamusanga yewe ngoro tanu mekabu wagenda buru wagenda ngo musanga yenzi kutanga ensawo nga kumi munana kari kakodiyo kakuma bantuba okakasa ndibamula bantu ono ye wogenda la wonemele abanda mugunji taka abakaba abantu balozo omuntu alina obutono akabakaba talirira yebo simu kwano gwa mwe kachovola program kola sentences zilezeze tuweleza kunenu njolo okubabulikana kutujikuweleza efuka kitundutundu nga iyo webuze jango bwelewa no ulilize eno watu juide genda ku YouTube genda kuchi yesigamu wako ekitali ku social media radio yesigamu wako ndoga mawulire ngawuli dere yuli chanja gawulira ne kuli njaga gawulira ate ku social media toja gawulira bali bogera ko babiyogedde ko mumbere ya rusazi babiyogedde ko mumbere ya kujubisa babiyogedde ko mumbere ya kukonjira kuwaira so tubagamba tugezeeko nnyo kutonda we kifananyi obembera yo mulimu nga abantu bafa batuguzeeko tibatugula ko gumbobola badingana nga bwogamba omukazi nti munnange enkwagala ngenda kula biri obulambo bonna nota kisanga mu buzibu ngomuddingana n'omuddingana n'okiddingana okiddingana ogenda okula gwali mwezi gumu miezi ebiri miezi esatu mwaka ebiri esatu bwe mutyo myaka kumi wali ogenda okula omwana wa mwigo mwaza natikati afumbiddwa olina omuntu wo ali dependable dependanti ntegere kese so kituba kubiriza tusudde mu Kenyanda netulagazamu abantu ni baba nga batugula ko lumutata yekangaluka waliwo omumusajja gwenzi jukira abantu balina okubanga bakudingana nga bola abana besome bakera ku machanga bagenda kusomera buli lunaku ontegedde business yo sengo omuntu anabatajidinganye eri mu risky eyo kusanawo omuntu alina okudingana business yo olina okukola ekisoboka nti wamaggo byomuwa buli nenkya alina ofuna olukusolukola ki oluku chekingako omanyi nali wano ne nga twogerako ne bakojja banabo mukwano nagambe kisinga okusanyawo obufumbo si kikirala kyonna wabula kasitamba nga temukommunicatinga omuntu nga gwoyagala ali mu America ngoli mu Kampala eki distance yesanyawo obufumbo wabula ebbanga lye musirikanga temwogerezeganya obufumbo bugwawo koberenga oli kyengera koberenga olina kasero nga gw'okwana ali wali waggulu ku Bank of Uganda senga mba temwogerezeganya nga temuwuliziganya mugenda kusifundikira nga mwawu kanyi kale no muzikiri zira lyo njikumi wanu njaga mukama katonda atusasire atukule mbere olunako lwale tugende tukole tufune ate nechisibu tubenga tukitambuza bulungi nyo nyo nyini dala Sheka Sofi Mpima wibali kumkutu kubanga kwali Imarati nsi omwana nsi kwali kumkutu agamba ensonga nange nzuri de basheku wanga bali yawe kabila chanja songa tele nteka teka ya National Crown Competition abantu bapuwabe chanja maukuta tukinda kubira ukubayani sande enu tujia kubira ukubayani Sheikh Marijani ajja kubanga enteka teka ya jikule mbede tufuneya abana bafe batano abana batano abetugenda okuleta eno basobole kubanga wama batambuza bulungi ensonga twagala ko muwanguzi omu agenda
6: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabafe abafunye sente bo bagisewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola sente kola sente
5: okuba nti atayu situkira mu birabu byotabala na kubala kale abaana mulivaizinge Kurani kubanga twagala singa mubasinga mu Kurani National Quran Competition Nepal of Africa Radio mwebali nnyo mwebalire ddala
3: owaye naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ngamba gu tukole nsobi okutuusa akalimiko n'okajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM

0: nkwate ebya owange n'abaana bange era ne tukomawo eno mu Kampala. Ne ngambo bakati ntandikire wa kati kye nakola nali nyinamu sharia zange nga nungi.
1: Semberako eno mmaaso.
0: Nali nyinako sharia zange nga nungi. Kati ne mpitayitamu mu bantu ne nzitunda ku bbeeyi entono nnyo. Ne ngamba waakiri kanfunemu akentandikako mbe nga nfunako ekyokulya. Kati bwe namala ozitunda ne ngenda obulamu loodi. Ne nfunawo akafo ne nzimbako akantu kange. Kati nali maze wiiki emu nga maze okukateekako ate kati ne batusenda ne bagamba tubigyewo.
1: Kube munakutecha. Buyumba government ya bugoba buli district sigwe weka kyatambula kyali abusiya Mbale, Tororo, Kampala, Masaka, Wakiso, wonna nedo waffe Kawempe, yumba bo bagenze babujja.
0: Tusenda fena kataonenga bubakati enkole ntya. Kataone tandika okugenda mu bantu nga nsaba emirimu okwoza engoye. Kati wotuka ku muntu n'akugamba gwe, oza okwoza engoye oba oyina ekirala ky'oliko. Kale nga kujerega alabira ddala mbugwe toze kwoza ngoyi oyinanga ekirala kyoliko
1: anti wazaalibwa nga oli mweru kati kale enjeru ezo wane Uganda ewaffe so nga ate abeeru abo genda ke India banaku bafumba ne kunkube naye oba lwakifo abaddugavu tulaba omuntu omweru tumusuubira kuba na ssente mugagga
0: kati abalala batuuka n'okugamba engeri gye ndi omunyanko ne bagamba banolowooza sibe bano bambega ba Museveni aina kintu ndowooza ekyali kwekirala ono anoonya omulimu ono gw'olaba oyo omukyala oyo bwati obwayenkana olowooza anoonya mirimu
1: gyakbambi
0: kwegamba hajati byonna nebinsobera
1: ndowooza baali balabyeyokuba bali mu mbeera zammwe bwe zityo nga balina emirimu gye bakola tobanenya nabo okugamba nti oli mbega naye era teweekengera muntu kuba toli muzzi wa misango lwaki oba otya omuntu twetereze bwetereza tukole ebyo ebitujyamu ebitusaanidde okukola so akayumba ne bakamenyawo
0: bakamenya kati ndyawo kati landred wange ono kati gwendiko mmaze ebbanga nga semusasula tanaye ng'akiraba sirina ssente kati kwe kuŋŋamba tomanyi muwala nze ye banange nze ngumiikiriza nawe ukiraba naye mbadde nsaba obudde bwe nkuwadde bumala enyumba osobole oba ogenda oba wamu oba wa enyumba yo njagala kubanga ngumiikiriza nti oluusi n'ofuna ssente ziganye ate nange nkiraba
1: kati mukyala kyati njagala kukubuuzaayo okay obwo bwe bulamu bwo bwe buzze butambula mwazaalibwa abaana bameka
0: bazaalibwa abaana bataano
1: baganda bobo baliriddawa
0: kati abaana abo abasatu abawala babiri baafa wasigalako omulenzi omu abeera Sudani kati oyo omulenzi eyasigalawo ate naye ati saidi yabataata nangamba akomewo naye aleke kutuswaza
1: kwegamba okubeera omusiraamu kuba kuswala saidi ya maama wo baganda be tewaaliyo bamaama balala kwegamwe mu lulyo lwammwe temulimu kalandira konna ka diini ndala wadde obukatuliki wadde obulokole wadde obu seventh day
0: nedda baliyo we bali naye nga ba
1: batujjeko nabo
0: bakristaayo bakristo bwe bityo ate ekikwatagana n'okunyamba kati omuntu saawa zinasobola kuva onakuyambako nga leero nakuwa emitwalo ng'ebiri oba esatu naye ate aba tagenda kukuyamba buli lunaku
1: kati obwo bwe bulamu bwe biographyyo bibyo ebikusoomooza ebirungi mu nsi muno kikyofunyeemuko ng'ofuna akaseera k'essanyu
0: kaseera kenasinga okufuna alhamdulillah nafuna eddiini enungi gyemanyi nti ne bwe ndiba nfudde esaawa yonna nansaba antwale mu jjana
1: gikolerere tolowooza nti bweoba osiramuse n'otasaala n'otasiiba n'otakola biddiini byegamba okitegedde naye ozuukukako n'owegayirira allah subhanahu wataala ekiro etahajjudi
0: kati ekirala ekisinga okunsanyusa ala yampa abaana
1: alhamdulillah
0: besitasobodde okusuulawo mbu lwakuba nfunye ki
1: obuzibu nti ofunye ebisoomooza
0: ate abaana bange nabo abaana abawala ate bakulukulumu
1: bakuzeemu
0: ku ate nandibadde saagala mbalekerere lwakuba nfunye ki obuzibu
1: Wanyumirizaako nga nti waliwo eyakubidde ng'akusoomooza
0: kati bwe naava wano Nyafuna ko esimu wano. Musajja nankubira esimu nangamba gwe wabadde kupalo konze ye. Naye kati mbadde nsaba otwara abana ewaabwe nzo jinku wase. Nawamba tekati nze sunonya musajja wabule chantu teyo lwa kunyonyera
1: embi. Kunyuma biography yange bi byenzize mpitamu obulamu bwe mpitamu.
0: Nimugamba nze ebyo sibirime ebyokufumbirwa. Kati namala nankubira nangamba kale mpa kuba wala abo mpa ku muwala omu. Nimugamba sebi byo kale tubirekere nze simu nindisalako.
1: Nogisalako. Bwotyo buli kaakati ye biography yo obulamu bwe buto bwe buzze butambula. Abenganda abalala bafuna ebizibungo jeko waneeka ogendayo.
0: Ngendayo basooka okumboola abamu naye kati abamu baamala ne bakivaako.
1: Ne bakivaako.
0: Bweba waliwo ekiriyo n'ogendayo. Naye kati nga tosobola ate kuva wano n'abaana bano bonna mbu lwakuba wafuna ebizibu ate kati ogende oba wa muganda awo ate otwaleyo abaana naawe omugendi kubeera eyo. Kiraba nakyo.
1: Kati landiro jakukwatiridde bukwatirizi.
0: Era yangambye era yali ampadde eri ewiiki. Nimugamba kale haja era naye mukyala musiraamu Jet Sofia. Nimugamba kale mbadde nsaba mpemu obudde kanoonye transport noonye wendaga. Naye kati saawa zino kyenkalubiridde noonye wendaga nga siwalaba kubanga ewaffe.
1: Naye ebintu bino abasiraamu oluusi balina n'ebizibu oluusi ebisinga ebibyo. Ekyeddiini omuntu wasalawo okuyingira eddiini aba yayingira ki obusiraamu n'abugweramu. Awulidde ekyo kibakulembeza musimanyi abasiraamu bikoze bitya omuntu okusalawo n'oyingira Allah alungamya oyo gwakoze ki gwayagadde. Waliwo n'abasiraamu abali eyo nga nabo basiraamu baabuzaalibwamu naye nga nabo oluusi balina ebisoomooza ebyenkanaawo naye omuntu omukkiriza yenna osinga kwenywereza ku Allah we yakola ki eyakutonda era Mungu n'ayisiriza omuntu yenna gwayisirizaamu n'ovuunuka obwo obuzibu bw'okola ki bw'olimu. Njagala okubuuza ono kuyali omwami wo teyalinaako wa luganda yenna gw'omanyi nti muganda we baani ono baani ono
0: webali kati taata w'omwami wange naye ala yakava omujjulira naye nga tanamujjulira kati oyo omwami wange yeyali ng'omuntu kale kwegamba ng'alabikako nga yeyali ng'ayamba ku bazadde baabo. Yali omuntu ayinako
1: ono yakutundako ennyumba yo ku ssente ze wagula muttaka lyewammwe mu famire yalinga omufunyi
0: kale bambe simwogeddeko bubi omwami wange n'abo basezaala bange kale nabo eriiso bali balitaddeko oyo kale si famire nti eryawo nti bali bulungi nnyo
1: ono wuwo ng'ate naye walaba nga temunaba kuba bulungi ye yali omugagga mu famire eri ewaabwe kuba yali musuubuzi era tobogeddeeko bubi kuba oddamu kyebakoze eki kyebakubuuzizza kakati bo famire ya bbaawo tebasobola kukutwala ne bakusalirako ku ttaka sezaalawo yali tagabye ettaka eri omugabo ogugwo teguliiwo
0: weeriri naye nga katono kati kale ko step mama we n'abaana babalala be yazaala
1: sazaala wakafuka yaleka kalimu omukyala atazaala bbaawo n'abaana be naye nga wangamba nti ba mukyalo mukunyumyanyumye bantu ngamu entungamu mbadde manyi nti baba n'amataka amanene
0: bonna nga bwe mukiwulira nti abeeyo bonna baba balina amataka amanja nabo balinga abantu aba bulijjo ayosanga omuntu omu naye nga ayina ekangeemu naye ngaeriko abaana taata bwe bityo
1: bo baali basiraamu emaali tebagenda gigaba mu busiraamu gundi baawo bamugabire kaakake oba tebagigaba
0: kubanga waali watono
1: sezaalawo yali talina nnyumba
0: anti yeeriko erimu oyo maama wange maama wa bba wange omuto
1: nazaalawo omuto yagirimu ate naye wogenda nawe guba mugugu tosobola kitufu tosobolayo awantu wotamanyidde
0: nova ku ekyo kati akayumba katono bwe katyo ate oli ayinamu abaana be naye
1: yo n'olimawa nga newawo kulima watono okay kanveeko mubaka buno katono nnyo tovaawo tukomawo
2: omanyi kye weetaaga

Cream Sam Katoni Samuenda Pal FM Kulario Muntu wa Bulijjo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abawuliza bafabalungi tubabuzako mwebale jamukedde okutuusa kengalo mwebale abakuliseyo ku mirimu na mwebale jonna jemusobodde okakalabya olunaku olwolwaleero program tuli mubibadde bitamu parliament era ngebeera okubiradde olunaku lwamande okutuusa olunaku olwokutaano saa kumi n'emu ku kumi n'emu kitundu we tuba tukuleetera ensonga ez'enjawulo era nga sibanzeka mba ne muganda wange Kayunga Kim ne tukuba nga tukuleetera ensonga ez'enjawulo eziba zifudde mu palamenti olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi tuli mu gwakutaano olaba ng'omwaka tugutambuza mpolampola naye tusaba Allah tusasire tubeeremu abo abanaagumalako nga tuli balamu bulungi tuyingire n'emirala olunaku olwaleero bintu bingi gye bwakeeredde bingi ebizibaddeyo bingi ebibadde bitambula mu ggwanga bingi ebibadde bitambula mu palamenti era nga ne bwe twogerera wakyaliwo bingi ebigendera ddala mu maaso mu palamenti gye bwakeeredde eyo saawa eyo nga 11:12 House oba ekizimbe kya palamenti kyabadde kiggale nga teryakkirizibwa kuyingirayo wadde bakozi nga tebakkirizibwa kuyingirayo oluvannyuma bayingidde ne bakuba mu parking naye ng'era omulyango ekizimbe kyonna mw'oyingira oddeeri mu woofiisi nga zonna nzigale kyatuta kaseera katini oba abadde busaasaana nga zigenda kuwera ngaweemu ate munnange ne bagigulawo buli mukozi n'agenda n'ayingira okujjako abo babadde batayagala bakole olunaku olwaleero paka nga okunoonyerezebwa kuwedde oba until further notice nga kwegamba banaakola nga bamaze okugambibwa nti kati mukomeewo ku miremu gyammwe kyenjagadde okugamba mu bufunze nti obunkenke bubaddewo ku palamenti nga nijye buli eno bukyaliwo nga ne wenviiriddeyo okujja wano emmotoka eza ekitongole ekya poliisi ekikola mu kunoonyereza emisango egy'enjawulo eddagala ku mizi gy'emisango naye nga bomanyi nti ba CID kosa n'abakungu okuva mu woofiisi eya Musecha House boyinza oyita oba abalizibwa ebisabo bya gavumenti mu woofiisi eya State House bakyaliyo tubaleseeyo manono babukereza nkokola era saawa zagenze okuwera 3:00 nga baakedde dda era nga teryakkirizibwa mukozi wa palamenti simanyi ndi munnamawulire simanyi neetesaayo ka kamera simanyi tusimusimu ebyo byonna nga tebikkirizibwa nga omwaliro ogwokutaano gyoyinza oyita flo eyokutaano ku kizimbe ekyo ekya palamenti abadde speaker of palamenti omukyala Anita Itamong kwabadde atuula yonna yakale yagaddwa nga temukkirizibwa kusala nga musobola okutaayiza eri ne mutambulira eri naye ng'ate waliwo we mutayina kutuuka munnange nga bw'omanyi nti emmotoka zazze era nga bayina ebikozesebwa bambadde gloves bayina ebibokisi byabwe oboolyawo ndowooza bye bagenda okuteekamu ebizibiti byabwe oba ebyo bye banoonya era twagenza okulaba saawa zibadde zikunukkiriza okuwera omukaaga abalala abasirikale ne bayingirawo era nga bali wamu n'abakungu oba ababalizi b'ebitabo bya gavumenti okuva mu woofiisi okuva mu makago bwa president State House nabo ne bayingirawo naye ebyo byonna bigenda okukolebwa wabaddewo munnamateeka wabadde speaker Anita Itamong omukulu Alaka Karibu abaddewo era nga bino byonna bigenda ddala mu maaso nkoba omanyi nti enteekateeka ezo tesobola kugenda mu maaso nga avunaanyizibwanga nannyini woofiisi oba abadde nannyini woofiisi nga taliiwo yabaina osooka okubawa olukusa nga temunabaako kyemukola okwewala nti wano wabaddewo ebintu byange eby'omugaso byabuziddwawo kati bino bikolebwa nga avunaanyizibwa ku nsonga eyo waali n'alaba nga buli kimu kikolebwa nga bwe kirina okukolebwa okusinziira ku biriwo abakozi ababadde bakola mu woofiisi eya speaker of parliament omubaka omukyala ow'ebukedde ya Anita Itamong bano bagaaniddwa okuddamu okukola paka nga bategeezeddwa okudda mu mirimu kosa ne woofiisi eyabadde kalani wa palamenti omukulu Adolf Mwesigwa Kasaija nayo woofiisi ye
wakoza baba dakula na bomo ya ofisi na boba tele duwa ko ekomo tebalina kudamu kukola paka anga bategeze duwa diri bagendo kubanga bakomawo bakwasaganye emirimu gyabwe wemfiri deyo nga tetunalaba kwebyo bibaje mu ofisi ndozo kunonyereza kuchagendera dala maso gwate munange nkugambe ki ninga bobu nkenke webuli olaba ngembera eri ku house oba eri ku parliament ya chimpoze ababaka abomusolisoli abadde bajjana wankubadde nti bamaze ne bajja abomugasonga ensonga yebalese eri weri those kuulide biki bitugenda tunulira nti batu batunulira kino tugenda tunulira kino ne itandikiddewo olw'obufunda lw'obudde tutunulide inga ababaka bamaze ne bajja olw'okumanya nti wabaddeyo okulonda era nga wenjogerera kukyagendera ddala maaso okulonda kwa kabondo kwa ababaka abava mu Buganda kuyinza oyita Buganda Caucus era bazze naye nga buli mubaka ajja tayagala vaako kyayogera nga ne bw'omubuuza n'omugamba honorable ensonga eno ogirabuy otya munnange tulaba obunkenke weebuli mulaba kino kigenda kkomya ebyo ebigambibwa nti waliwo enguzi nti abadde speaker yadde yeyingira mu buli ake gw'okyogerako kingamba kugamba sirina kyeniza kyogerako sirina kyeniza kwogera embeera nga bwe mukiraba naffe bwe tugiraba era tulinde abali mu nteekateeka zino aba abali mu mirimu gino egy'okunoonyereza kibanatugamba kyetujogenda nakyo newankubadde ate bo ababadde ababaka ndowooza olaba nti ababaka abaakomyewo mweno paalamenti 12 bo tebaagala kubaako kye boogera naye ate ababadde ababaka mu paalamenti 11 ate bo mwana 2 bo babadde frinyo nga yogera era amamu kwabo ababadde ababaka abatasobodde kudda kwe kuli abadde omubaka owa DP ow'emitiyana South omukulu Richard Lumukizito ono mubuuziza ne mugamba honorable ebintu wembiraba nawe wobiraba n'agamba nyinza okuba nga nze mbirabako kokusingako nga mbirabira wala engeri gye ndi omubaka tulina we tutuuka ate mmwe we mutatuuka konzo otyo ne mubuuza obunkenke nga bungi munaakoma oba tebugenda kukoma bukyagendera ddala mu maaso paka mu bitongole ebirala eby'enjawulo onoagambye wa obunkenke tebugenda nakulwawo bugenda kuggwa mangu ddala nnyo buyinza n'obutasukka wiiki eno ne wiiki eno tujja genda okulonda speaker ababaka banaagenda okulonda speaker omujja nga n'embeera yazedda mu nteeko nga bwomanyi nti bateekawo embeera kye bakola si kibi kirungi naye bateekawo embeera ndowooza okutiisa abo nabo abali mivuyo egy'okwenyigira mu buli bw'enguzi mu buli ake obukenuzi n'agamba mijja kugwa newankubadde tetwagala bakome ku ngulu ebyo bigambo bya mubaka abadde omubaka ow'emitiyana South Lumu Richard Kizito gagamba tetwagala bafefete nga bakoma ku ngulu bayita ku ngulu buti aa tetubyagala twagala bagendere ddala ddala deep bagendere ddala baleme kukoma nakuwa abadde speaker wabula n'abaka ba parliament hey, nabo babagendeko babanoonyereze kate nga tebakoma ku ngulu n'ababadde ababaka kyenva mugambo waaye naawe ng'oli mu abo kuba ogambye n'ababadde ababaka n'agambye tekirina buzibu wemanga neetaagisibwa nange okunoonyerezaako lwaki nedda mujja tunuulira ono yekka muleke abamu ku babadde ababaka muleke ku babaka abaliwo abapya abayingidde n'abaakomyewo wabula tetwagala kikome kwona abadde ku mbaka w'ebukedeya mani kati muneete bakyamuyita speaker abadde speaker nawankubadde kati bamuyita ombaka w'ebukedeya ebintu bikyuka mukadde munnange munnange ono n'agamba nti okunoonyereza tetwagala kubeere kwa kungulu kugendera eddala munda deep tebakoma ku ye n'ebitongole ebirala biyingirwemu binyikirizibwe eddala n'ogamba naye tewerabira nti n'olunaku olweggulo mwalabye nga abamu ku babaka benasobodde okuwaako olunaku olweggulo mu programu eno yennyini omubaka Lyon
wa alinga kaunti wamulabye nga naye akowola okufefetebwa kukolebwe ne mu parliamenti kyendowooza nti kati omulanga gwe gwahuliddwa parliamenti yatandise okunoonyerezebwako newankubadde nti batunuulidde woofiisi eyabadde speaker parliamenti ku floor abadde atulula eyokutaano. Na ofisi ya clerk tetunnamanya na yenga wade watugwe yokutano kwa wade batadde call restrictions nga tetuina kusala yo tetuina kutambulira yo na yenga okusinzira ku instructions zibadde onti abakozi abakwabadde bakulya mu ofisi ya clerk basose nabagaba bagira bawumuzamu ko ku milimu na ababadde bakola mu ofisi abadde speaker na yenda biheko ko mu ku bali banafe bana maulire era ngo nabadde akola mu ofisi ya speaker Patrick Ochaido ye abaddewo na ye botu kawo wali uhinzo gamba oba gundi lero weekendi abakoze ba parliamenti bambadde ki weekendi ate nga lero lwa kusatu parliamenti oba egenda kutuula oba tegenda kutuula oba jeri oba teriiyo omubaka na oba neweba eri mu recess omukozi wa parliamenti ngoli staff olina okuba eva ngoli smart okubya amasuuti naye abamu tubalabye nga bambadde ennyambala yabwe yakisaazisaazi ndowooza nabo basoma embeera egendera ddala mu maaso. Njagala okutegeeza nti tukyagendera ddala mu maaso n'enteekateeka yaffe eya Zimba Masigidi Jamba. Zimba Masigidi Jamba y'enteekateeka gye tulimu era nga tukugamba mukwano titukozese zino ennaku ekkumi ennungi zino nga zo kyonna ky'osabiramu Allah akyanukula ng'ate buli nnaku zino zonna zirina amakulu gaazo. Lw'osiiba luno empeera z'ofunamu n'ebirungi by'ofunamu tebyenkanankana na birala lwe wasiibye oba lw'obugenda okusiiba era nkugamba nti enteekateeka yaffe eno ey'okuzimba Masigidi Jamba ekyagendera ddala mu maaso saagala weerabire. Nkugamba nti wo kyonna kyolina osobola okuyita ku namba zaffe wammanga nga kuliko eya Airtel eya MTN era nga enamba zino kuliko ya Airtel eya noti 7764 ate eya MTN eri enamba ya Airtel eri mu manya aga Pearl of Africa ate yo enamba ya MTN eri noti 7779 9723 enamba eyo eri mu manya agasozi Muhammad Arona. Osobola oteeka ku kyonna kyolina tetukusalira wabula tukusabira busabizi Allah akongere ate awowojje. Zimba Masigidi Jamba ne Allah naye ajja kuzimbira ennyumba mujjana kwayagala okweyisa merchant ojja kunyiga ya Airtel merchant onyige *185*9# teka mu merchant ID eri 1095 noti 75 ojja teekamu omuwendo gwonna gw'oyagala ogw'ensimbi oba nakubuuza reference ojja kuteekamu erinnya lyo oba oteekemu Masigidi Jamba olwo oteekemu pini code yo kijja kubanga kiwedde. Gw'oyagala okusasulira ku momo penga w'oyagala oyisize esaddaaka yo gy'oyagala okugenda ku Masigidi Jamba.

wasada wayo noyongera no wayo tetuina chetuinza kugamba okuja ko kusabira Allah akudizewo tuyambe bannaffe bano chintu kino faba kitandika mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan gwetukubiye mabega newuno tutuno tukomyewo twagala tuya abantu baffe bano tubafunire ewo kusalira kyali badde kirungi ne bafuna ne yidi kuba nti kali sembedde ne yidi eziddako ne babanga bazisalira mu muzikiti nga gwabwe ate nga mwabaliza bapal nga mwabaguzimbye mwera abawe mufuna empeera mulabwe tufuna empeera abababa waddeyo tweyanza nnyo tweyanzege temujjanga okwo naye tusaba tugenderere ddala maaso n'okumaliriza enteekateeka eno ey'okuzimba masigidi jamba kikwimu samu katonyeze muyenda pal fm ekulaali omuntu wa bulijjo tukyagendera ddala maaso wentuukidde wenzijidde ku mpewo indesenga ente embeera ey'okulonda abakulembeze abagenda okutuula ku kakiiko akakwasaganya ababaka ba paalamenti abava mu Buganda kuyinza okuyita Buganda kukasi nga kagenda mu maaso naye nga waliwo okusika omuguwa waliwo okubagana empawa waliwo obutakkaanya waliwo okukozesaamu olulimi eddoboozi ewaggufu eriteetaagisa nga waliwo okusika omuguwa enteekateeka eno ey'okulonda oba ensisinkano eno eyitiddwa onakolwaleero eyitiddwa abadde omumyuka wa ssentebe ow'akakiiko kano oba ow'akabondo kano ak'ekibiina akababaka ba paalamenti abava mu Buganda era nga teri mulala omubaka ow'ebuyikwe omukulu abadde ombaka ow'ebuyikwe omukulu Dr. Lulu Mibayiga ono yabadde amyuka ssentebe omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi ali mu kkomera era nga ekisanja kye oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuba ebirayiro n'abaka okuba ebirayiro ekisanja kye kyaweddeko naye ayina okuwaayo obuyinza era sabiiti gye buvuddeko mwalaba bano baasisinkana nga batema empenda ku biki bye batuuseeko biki bye basisinkanye buzibu ki na biki bye baagala osembako essira naddala bano ababaka abapya abajja kati leero bazze ne batunuulira bayisiza ebintu ebimu eby'enjawulo bibadde bina ngabbo ng'ogamba nti akakiiko akabondo ka Buganako kasi bayisiza ebintu bina bye baateesaako luli nga tebanakuba birayiro mwe mubadde obumu okusoosowaza ensonga za Buganda mu paalamenti okwekolamu omulimu ng'abaka ba Buganda ne batwalayo oluwalo naddala abaka ba paalamenti mu Buganda mu lubiri Mmengo okukyaliragana nga abooluganda naddala ava mu Buganda nga tebatunuulidde nti kibiina kino wabula nga bali bumu wabula n'ensonga gye baagadde ebongereko newankubadde abalala tebagisembye yoyo okutunuulira ennyo abasibe abaasibwa naddala batunuulira abali mu Buganda nga bakwatibwa mu nsonga ezitaliimu mu Buganda muno kwati bagenda tunuulira byengulu oba bya mu Western mu Buganda abasibe abo baboogereko wabeera mu paalamenti bagambe n'abaana ba Buganda abaasibwa awatali musango nga tebeerabidde kusimba ssira kw'abadde ssentebe waabwe era ng'abadde omubaka waabwe ne gye buli eno ng'akyali mu nkomyo ekitalya abadde omubaka ow'ebutambala omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi eyo naye ensonga etunuuliddwa nnyo naga mu kiteke nowankubaddeyo tebadde mu biri ebina bye boogeddeko naye ngezzemu n'ereetebwa abalala ng'olaba naddala ku sayidi eri aba NRM nowankubadde nga abagambye bannange ku luno tetwagala kubagana kusikangana muguwa tubeere omuntu omu tetwagala kulaba nga tumaze okuyisa okulonda abakulembeze ate mwe ne mukula obubiina bwammwe obubundu obundu bwammwe obulala nga bwe kibadde mulaba nti Buganda kukasa ebaddewo ng'omubaka abadde omubaka w'ebutambala omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi nga yagikubiriza naye nga kizibu okusangamu ababaka ba NRM era obadde ng'olowooza nti Buganda kukasi ya opposition kuluno of course NRM yekitutte olw'ensonga beebangi n'omuwendo nga ogwa opposition naddala NUP beabaali basinga obungi mu paalamenti ku luuyi luli kuluno gwakendeera n'okendeera naye munnange twabaakomekkereza nga aba NRM nabo beekozeemu omulimu ogwabwe era nga bayina akabondo kabe ke bayita NRM Buganda kukasi ababaka ba NRM ava mu Buganda naye nga waliwo akabonda kayino bagatta bonna naye era obadde olaba nga n'abamu ab'oludda wabula gavumenti